goto o ummi yahun gondi am do jawdi mako bo hippirte gallo do do bo bi adama o taman laare dina islama no hoyri addinu yusrun yeno dina islama hoyri to bi adama sattini dum haburi sembeni dina man jalando yee dina islama wala ko lutani en sam bi adama foti viayo na yeya goddo ga heba heba ndiyam ndiyam do tay ko ndiyam wala yeya goddo ay darni gewti janda naka be mako ala sinjenu be mako alali bo islama bo viayma ayaha islama bo vi ma to ni atay do na jungo goddo on endo andi o bonnudo o fasikijo o do foti o nyamete ne daku o do foti a do andiyenu be mako do do ndiyam do kadam wala nama tamu julu derdira be rewbe on kon famata kam badite radio an nur enen nenta bo badite fikunisa na wa idha khafat min shurudi dabbatiha aw sarqatiha idha dhahabat ila alma'i laha an tatayammam aidan wa kadhalika idha khafat ala waladiha an yusrak aw yuqtal laha an yatayammam kadhalik nonno do botoni bi adama do bo himbe woni be ha jole